Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

Bibia wo mu bisa traffic le chia. Ke mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training service and fillessing na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Man